0: kene ka ga manaka o tswe ka tlong o besitse magaona mabaka outfit engwe logeng ena magata kholono ke ona fela e le gata o bona na ba tlo gata o bona ntse ya go le reke strata bona re ka diphasa a go ke le gata
1: ile ka tswa ka ga manaka be kenya manaka 11 hour shift ya strateng ona malapa malapa tshwane so tlwela taba tsa malapa malapa tshwane mamela o ba o fa mabaka

soqale kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Kushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angathi wena bolo ukuthenga idata. Bolo ukuthenga idata ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.